suangato. Kukinalaw lawang anga ayakin syakwa kamayamayan niko ikamapat.